0: janji kata-kata tu.
1: Ayo sak kabeh ni Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, kakang-kakang, padik-padik kita ngerungok ni Johor FM, Permata Selatan.